tay kayayangan o yun, yung maputos yung matay kayayangan, yan o kayo ma... Lo, lo! Kaya may natong pagpuputos, masok, lakas masok! Kaya sumpan ka, kaya tarong na jaga to, kayayangan urang, lo, hay, buli kampun na duwan.

0: yami ba na yung badan o yun?
1: Ayun man ang bakaya, yangan lo, jangan diganang lohan. Siapa salam pun kalian boleh kampun nya dua. Hilang ariwat kalau junyong masari kesa tara sebut pula para ganti burung anyanuri.